0: Ansa FM. Owa mani oyino. Mi pa sa mi siano. Mi pa sa mi uno. Oya mi yo.
1: My God.
0: Funga. Mese montonyo. Freedom for the way. Mo enyi na ye. Di mo sani eto e. Mo se ma. Asafu ye. Bebi awon ude himu sanu e. Himu sanu e. Mese yantonyo. Ye enyi na ye. My God. My God.

0: FM.
1: Bibia wo mu
0: bi sa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa de so. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo.
1: E be ko concert dia
0: ye mia. Jesa bibia